ga ba le ke metsotso e le seme e le seme tlhano go ya go iri ya bo le seme pedi ke le bogesha nthe le mohlakana ka dintlha go letsa ditaba o tlo boa gape ka ditaba ke se ripa sa mafelelo sa a re tshe go mmise ga le re to ba re laela ra re to kopana gape ka tjila ka bosego karabo le ena o tlo ba a dutse a re tshe gopu a re botsa gore na go diega ka kwa spring lecture a re botsa le gore na go emijwang ene le taba ya spring lecture e tlo ba ntse e tswela pele le ba lena le wala the meet experience ba tlo ba ntse ba le tlhalosetsa gore na di emijwang ka kwa spring lecture ga ba le ke tloletsela kosha ya Ntombazana yona ya pela ke Hassan Manyetha featuring Nomzolo.

le le hono re sa go sareke tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galibudu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši mararankodi a bophelo.

0: at least motho o fitlhile ga ebile
1: thoma le go dire at least motho o fitlhile ga e le gore rodumedisosa re dumedise ka re wa reng a
0: lejamolato wa
1: go keng
0: re kere ke latha le mo sofeng ya
1: nagane o ne o diriwa
0: mane di a bua lefatshe
1: edikenya maloba o balabala le diebamebamo ba motlha o di a bua
0: la tseba ke lapišitše ke mošomo ke lapišitše le ke lefofa ke lapišitše le ke motho o lebe ke le tsheboditše ka yena gore o nyakišiše tša taba tša ka mo gae
1: ao jale o go lapiša ka o nyaka taba tša gago a se wa di nyaka gane taba tša gona
0: mmanewe la bona gore lenkgodišitše ebile ke nna mogala bo mokaka o nromela llo tša bašimanyana o ndiela llo tša go terata kore ka metha nna ke swanetse gore ke phele ke mokgesa
1: gorempotse gore llolephela
0: sejalejalegape
1: go o šalela o monyaka le ena o bo o ipotse gore wena o ko wena wa sejalejale
0: ke lefofa ke lefofa mpoditse goreng e dilo tse di tontlhomela
1: nagane wena o ka botse ka motlhogo
0: ke mmoditse lefofanyana o wa gona matšhila goreng nna motho wa ke sa monyaka
1: ae e sa goroga lefofa la modimo ka baka la gore
0: gantsiaditaba
1: tsa go le ena wena ke gole ko go botsa wa sentheletse wena mokgwa go ne e tlhoka bothata ande ke bolaa le wena o re nna ke ya goroga
0: ke la bona ke dutse ka
1: ke go botsa ke re wena o di ile ko gore o gometse ditaba tsa ga matseba gare ke nke ditaba di ke kutulola ka botsona ka baka la gore o e tla ba o latetse maigato ka moka e le gore o golaetse gore o e dire jale wena o ile go bona tsela di fedile wa nna ebile a ke saya ka kokore matume matume a reye wa re ebile aa nna le mosadi a ka re lokisitse re lokisitse ma motlha
0: mane ke taba ka letheeletša gape
1: ore o tla ba ntheeletša gape nako e ka boka gore tsebenyane tša go odišitše ka wena matumo
0: ena gape e ka re ba bangatsile mane gape ba shetša thoma go senoga motho o la dilo di thoma go ba pepenene
1: matume matume ke ana e ba ba go file yona ana e ba go phutheletse ka dijong goba ile ba go aletse gore ba go kwešaa ke tsee ya nama ya go diela
0: goreoare anega gaga matseba
1: nna nka se go išong a letša
2: kgaitse nko o tlo nkukise ka mo gape ena ke imela
3: keng speaking
2: ke dipolastiki
3: wa tseba sale ke diobelegwa ke dule le wena ka mo ke mathomo ke bona o rekile dijo speaking disa re
2: nkukise le wena o boja ke moore ke dijo ka mo ke ko boja ka tsa go apara
3: speaker nambile dipeke di kae sa re ke o rakile
2: a ke lena le ansenye ka dilo jaaka letlhoko le roga mosadi wa ka ke mo rata jale mamotlha lethagale a kere le lenyaka ka gae ke wile ande o seka mpotsiša ka bege a ka tsamale ka bege
3: kamo sekanya ka go mpotsa gore o buetse ntlwe a kere wa e bona gore e gare ya fela o sekanya go mpotsa gore o buetse ntlwe o go rakile sa reke bjale
2: emanya wena kgaetsedi
3: keng
2: gape a ke ntse ke tsena ka gate ke ipotsiso gantlo a ba e sana mošito go diegang ka yone
3: he ngwana mma e re ke go tlhalosetse gape mosamario ola wa kgaogelo sale a tsena ka monga a seloko kore ke lekile gore ke ye kwa kerekeng ko o botsiša o phutha ditšhaba le bona bamphe nnete ke gore ba swara mo balesa ka mo gwara mane ei gwara gape sale a eya le gore o ile kae a ke tsebe ngwana mma
2: o bona lo je ntši ka nako e tre amara wa bona o la kgwara le yena ke tletse yena ga botsebotse bo ke nagana re okoele gore ke tsele ana bašhaba
3: aowa kgwara gape ke go botsa ntho e le goreng kgwara ke tswa le sekolong sekolong o ne matšatši a sa ye sekolong ka mogae a sanka a boye kore wa tseba ke monyakile ke monyakile aa wa tseba modimo a se stela mane kare ke gare ke sa re ke anyaka ke sa re gane ke tla re sebata go mo thušang thanamphetho mothušo gwara nna gwara boele kae a bulele gwara gane go diegeng kore wa tsa keng a ngwana a sese o dio re tu a nkgotolela matho sefatheo se yo ae gape motho ola o ka re ba ile ditsu o ka re ditau ebe di mokgesa kore ka mo ke maribisi ka mo ke mannong kore yo e thogo yona meriri aowa motho ola santse re te re mmee fase a re botse gore